loncatan di narajang kanu tiluan. Sewu tuma kana sarira Raden Purwa kileplos. Sewu gitu tungtung tumak kana tihang kelicat si Bonggawa Malik bari ngababukeun tumak deui tapi Raden Purwa teu cileureun. Sia Malik narajang ku sekin nu diarah dada Bonggawa hayu lewat tumak kalayan terus sekin kana dada musuh.

0: Ayun, sarik na yun si kapay mo. Ang sabi mo ng sakapya mo lang mo, pangya mo nga. Sa mga kawag na ni Jasmine nga haturukan sa mga pangabuti ko honyo. Pukulian nga at ikaw na pangya mo nga.
1: Yeah, no, no, no, no.
0: Yeah. Ayun, saya. Kuling nga kinita pangawal kaula. Hai bener pengawal, pengawal, pengawal perbali. Pengawal perbali. Contoh salah awak mana kalawasa? Waras terlepat. Banyak hari.

0: Raden Pitaya, Raden Sunda. Sanagam na iparantas kayaw itas na yung ramas panas. Kayo na nga nakahalat. Sanagang suhering pagani. Inamong tapat. Baka maju kapalagan yun na maririsi ko tinakang sarang hukuman tirama pabugasan ka. Santo lang pati sa panahimarka, Sultan.
1: Marga.
0: Marga ikut jalan.
1: Sultan.